ngày lại chờ rô ra na ôi na ba na ya ba xe lo ya phu khô lo sa thi ta ra la ya sơ cô ta ra ya ba xe lo ya khô lo yu ka la mung khle ke ke ba nyo ho la ri sao na loi ma phô lo

Vite na banne la le mo ga e ko ba cho te u ma banne ga jo ga e. Alukati tama are rama rama te u ma banne ga jo ga e.